0: Iti winyo o radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: Winyo or radio.
1: Long ye bong wa better like it a word. Kagomi chi die word. Kai te te kango. Long recul honey bell. Bell tia. Ini meeting a dong nini kara. Dakoni we. Rukum bongi pin yo kumungi rik yoni kara. Me putu nyuel nyuel chanio. Onyuala nga meri. Hey hey. Ati na nyako. Karkun yong ego. Ini tamani kai ruk bong. Abo jo peng ini dako. Pelanu mon. Ruk bong a bear. A me ko yini. Ikai I akete nyira yo. Nyako ruk bong a titi yo barong ebe. Chuchiri chuchiri kiri nyako ruk bong a bear. At bo na ka pin. A nyira yo no ngalanyo. Rubong a men nenu beri. Dogan paro ponyani atini rubong a ber kun mera ye. Rubong a titiri yo neke ngiro ponyatini. Atin nang tiang ini bong a ye rubong ni en bong a ber. A petwer. En nang tebera mudungi mikiri mikiri mikiri mikiri mikiri mikiri mikiri. Otina chodang nen kong ikwa. Del beri piri mahalo. Ite nungi chira ta. Karirang mandu kari waruni nyomi. Waruni tia gwanya dang dungi. Nyoma nyoma. We komi beda yod. Manu nungi rubong ni kakare. Kukwara yodo nweti yod. Ya? Kari kwari. Kwena bong magramani king loko dilo kondura dila yigin loko wodigin twikiri twikiri twikiri mundu aporu wota munni kai neno ba mane karatini koi nen gina dong tia temere jotia kwer jotia nyomere jotia kwer na ko longkole cho longkole dong poin jotetwan o longkole dong poin joka tia komne man you know e gamu chiga iberi kere na hadu e karemeto Ibedu kere komi gamu dong dahu ni dong apen. Naka kare mete ur. Naka dong atwalu andu bedo. Ene beri. Pera nga tia kumwaka. Nuoro kaya ndako ur mirko ako. Munu longkole. Dango te kwera potero nino.
0: Titi winyo. Titi winyo. Iyibi yibi kai or radio kiken.

0: Mujhe mara, mujhe monu diube dalur ano na kede aluja okora. Obani ri dakal mo kabir ko emperaro doken aluja oyai.
1: Aya, wanu biri wana madego burgedi ekunaja kuriye.

Ngo kare rio da da yeah. Meona an pepe ya. Meona an pepe ya. Yo racho to la mana te nyomo komora. Dao ngo mo mo re meo duai kom sim. Dao ko ye lo ni ngara do kamo. Awang pie do baba kabara riba chue ni sing. Tunyo al gupe.

ne a pe yon. A kong dari, e ka jalong, ne jako tam a pe yon ne a pe yon. Ni mwa. Yo pe yon ye, ni nga ka ne kofono, kre chi a jiwi, wani e, ni o.

0: ilim naga.
1: Yun yung ima si kwa na kwa na wibar rechan ngata maka yun do muri.
0: Tene na. Abo bwe wakari korato. Kono ba da tino ama kabula mudi yo. Ati gwe ni ngol nyima. Chan chonga do arima muri a meidi yeri. Ramo duli duli yibi miyo no. Chan ngata maka yun do muri a meidi yeri ma. Jwana yami amala kwang. Kwa wai doga. Silim naga. Silim raj. Mi bo wita waruko. Naga bote chwe chwan. Silim kararaj.
2: ET with you or radio.

0: Kuvira no kuna, omiye bobe la yon.
1: Aya, kare ri da kan ni abor chabi la chelen ni chel kono.
0: Kare do ri da kan ni abor, anu awota
1: medi.
0: Kare do ri da kan ni abor, anu awota
2: muje nara.
0: Muje monu diube da lur, anu na kede. Alu jo kora Obani ri da kan mo kabiru ko emperano do ken Alu jo yai
1: Aya wanu biri wona made ko burbe bi e kunaja kuriye

0: ar me pacho
1: iti yunyo or radio yum ye kre wer kwaro
0: alishani yunyo
1: mar me
0: pacho
1: iti yunyo or radio